Allah katiro at huli. Rumakantapin na ayong pilok araw. Kantapin na rat. Kantapin na rat. Kantapin na rat. Kantapin na riyakikil. Kantapin na ronokil. Naya pichukil.